0: уйхвэч а ашамэ кокан довчхани ам икаючкам к стан хакама хвацока тах нек холоте калахсэч бакафчи игал то довт пивайлэм та стан а уйхвани айок тойх in Kuluk example, Unakwani Snapak, Kstaruchi Matsitoi, Kanksuku, Piratovsi, Snapamugami Resolution Alila, Igatung at all to Toy Pifti Maluni, Fenami, Toy Spitzuni, Wani Kotoy, Agi Vutsukwani. Coach tempang tulang ni cale ya itilam alu ni nak tulat di kepetar alu ni pilan am sama tu unang yutuk si doy matu kun cale ika yut kun coach tempat kun snapat kun ika yu mak alu si kotlo kuing kuani kua ika yut nasun reglas to government tamplung ni aktak kalugusu Alaska Native American Indian tamak ika yut paibu chi matulrit amak senator nunakpamda adan itung itnik congressat mag ilam klik sukani khotoi chali chuchuk klik tare katagal to wat khotoi chuchuk klik tagal ni ilavut yupil ni chali ach sakal ga ko che ko vo tas ka pot vo tas ki so yus ko ikayo mas khotoi Umiyoksugu. Chagdaim khwato mekwatuk agangkaisugun nuknik chamani kalukpag lutang nukkai gochilganik man nachali kitukfing saakak. Aka chali agangkaisugun 1800 satkwani ekot ni imkutwani huaylan kintawtil gittaktak khaludin inupat akka tamani alaska kutka khashkani mugis kistin kisuk manna nunabut paktak sugiyut tak khaludin paktik pagani noosami tamakut inupat Palulu ting tukko lasini luting. Tikita ay tukko maksu ting palu malu ting nakaw tay chwa ni huay lat chwa ni doot ton kaluk palit ma ay doot na yuk so ni state America kakas ha ni 13 colonies north and south ma betai tu skotini loting una betwailan piloting kinu khateng pitik lugi okkoitnik dortin pilas skotini loting khailat ning yaspar lugi ki ton alaska kemit yuit palu sini loting taman tang suku Huaylan pishukshat agu lecht shuit Alaska kamit yuit pitik lugi palushat naka pitkaf knaag imis pimkai pitkaf knaag itawam yuit pitik lugi agu lecht shuit huatosu mai tapshinik pitkakait mai anakkutakalating inakkutakalating ato waksugi huatso so Kuih latang ksuk sama ay da akka tamma ni alas kutmuk, inas kutmuk su akpe khutis khota, pijik
1: kutmuk. Kuih kutang kutudin.
0: Ya, ika yukubing